0: yatusobera denna garama abantu benna garama bajoga baleta kasasiro ewa chia person kunjuye yenyini
1: chiamani weba msuta ewange ba msuta sina yodufula wa denemu na yodufula zeze nachifuma eziba agen koko kasasiro zio na emuje nachifuma nemuleta nemu yuawa eba msuta
2: Town clerk wana kifuma na garama town council of Francis Kizito Walubi ya sinzi deo na yegaili ya wasentebe vano kongira amanya monsonga yukutasa obutonde kubange chitifu kidindi obutonde tibuweta aga muntu choko muntu aimiri dekubua
3: Obutonde bwensi busobola okubeera nga gwe toliiwo naye ate gwe tosobola kubeera nga tebuliiwo bwo tebukwetaaga nnyo buyinza n'okuba nga tebukwetaagamu n'akamu ate gwe obwetaaga nnyo bwe butali esande eba yatuuse dda ku munaana ate bwo nga gwe toliiwo ensiko ng'eduumuuka emiti nga gyekulira nga bwe gimenyeka amatabi agakaze bwe gimira amalala bwe gutuuka nga gukaddewa nga gwekutukira nnyanja nga ziba n'ebyennyanja n'envubu n'ensonzi na buli kimu kabye ya gala fe kizibu kya butonde bwansi fe tukosa bote buyira kye butukosa okujja ko fe okutuyonsa obuyonza n'olwekyo kitukakatako okukola buli ekisoboka okubutatira okubukuuma ate ng'ekyamazima ddala kitandika naawe kitandika nange si kinoomu
2: Polisi yomu Kampala iliko abantu basatu beegombyemu obwala kwegamba nti yabadde emabega w'obunyazi obuteekete ku bw'amasimu obukolebwa mu kibuga. Bano mbikwekete byakoleddwa bakwajemu essimu 143 kika kya iPhone. Kigambibwa nti bano abadde nga banyaga amasimu gano ne bagapangula ne bagawanyisa ebyuma nga kizibu okugalondoola. Abakwati kwe kuli tumusime Derek olumu yeyita Ghana Niyonzima Fabrice yeyita nnyo Sadati ne Chitoko Emi. Luko yesigire ya miyo kumugizo chitongo ya polisi mkampala ni emiridano
4: mtu wabidua kesi mwa magezi getuba wa tulopa musango kwa chitu yamba ilaba nubituwa wa kubida abamu babudele wa tulaga referensi za musange jumbi jalo pekwa chireka jeve kareve uambo polisi indara ezili mkampala ni emiridano so chitu yamba ila kutusinzi kwa kato vino waditi obuzi kwa tusanga anti chandu tuyambi kwa anti mtufune simu yeyo kwa kusukuzi sa iPhone yonga yyo kutu yamba tulaga waweli everybody scam yewa ingiza amu yilalila nebaga wasitunda mbeye ya wakini so kwa tusizi ilo mbaga mati yes waliwe chizivu ya chiliwo na yecho techitegeza mti tetuli mkola chuna chisimu kwa nti metujifuna angawe kwa funyezi ila nebikuwe kweche vila labisha agenda maso
2: dachika kumi zise kusaa wanya situsu keotugenda kuda kusaa watao na maramaru ungereza ochali na fe kuchenda radio 1
5: that was the news on radio 1